awi nyoko soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awumina sega madow soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndurema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunyala ka se ko fle anika dobo e ka geleya o kononana ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndurema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yele bololo sanfe ma ko o te se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele so roson au dans bi vacances du mois keneka o binu yere yi balite tokofo o binu yere yi la walsa o kase ka do jondo ani ambe baroke ka tuka bara a nusontia a here a geleya ana de gunkonona na

0: ngwala nyini tanya taga bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal maka au ye ka uti barala au be tulunga dila au be mufuye
1: bo amna min foyana bo uka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska klifla klisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà baramilo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc baranyana malo voilà mogo kana ta barakuntain ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme mutemu fana emi foni kenu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce que arni mi ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mini duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana male donc baran nyana malu an fana bu dwara le pour que ka mo la yele pour que ka mo soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutamu yere ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lu fere wala nere ala dala la kata si so mere fo wala fe sane kana su ka fe parce ni sane kera le fe re dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala don wale ka bare ne rek may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so rom bana ba to anta we to ala de a on to be ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga usira ku ma flade so ka se ga baruke no is o ma daina a o ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be ukilingele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kanafalo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka ansuteni ukalana ukalana ukana miri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu